0: tara.
1: Wace ƙasa kenan?
0: Ƙasar Namibia a Afirka take.
1: To kamar misali cikin dabbobin waɗanne iri ne ko zaka dan kawo mana wasu daga cikin nau'in da ta bayar a wannan lokaci?
0: A wannan lokacin a cikin dabbobin da ta bayar ina ga ba ma ina ga ba ta bada kaman raƙumin dawa guda goma. Bayan wannan kuma kaman su jakin jeji ko?
1: Jakin daji wato wanda ake kira da alfadari.
0: Yawa shine ake kira alfadari da aka ga jikinsa haka baki da yawa kaman baki da fari dai shi aka fi wannan. To a lokacin ma an bada wani adadi masu yawa gwamnatin Namibian wannan ƙasa ta bada jihar Bauchi aka zuba a jejinsu. Kaman irin su gwanki shi ma wasu nambobi adadi masu ɗan dama haka duk suka bayar. To a nan in ka lura da kaman a taƙaice ne na lissafo wasu adadin dabbobi. To a nan in ka lura da haka da magana ta baya da za ka sami mai zuwa shi kuma yankari zai jima ya ce ma bai ga wannan gwankin da sauransu ba. Irin su gwanki su raƙumin dawan da sauransu. Saboda yawanci a cikin daji suke dole sai ka shiga mota da dai haka dai kafin ka samu ka gansu. Bugu da ƙari kuma manufar bunƙasa wannan shi dajinsu saboda a daɗa faɗaɗawa ko daɗa samar da dabbobin dawa a wannan dajinsu. Misali saboda yanzu kaman su dabbobin da suke yankari yawanci suna daɗa janyewa a daji suna shiga da sauransu duk bincike ya gwada masu kan yi ta ƙasar Kenya ta can da sauransu. To amma kaga saboda bunƙasa wannan shi ne aka samu wannan dabbobin dawan da dama a wannan shi dajin sumu.
1: To shin wannan gandun daji na sumu akwai wani ƙalubalen da yake fuskanta ne kamar misali takwarasa na yankarin ko kuwa shi komai lafiya?
0: Akwai ƙalubale da yake fuskanta kamar yadda sauran dadadduka ko gandun daji na duniya su ma sukan iya fuskanci wannan ƙalubale.
1: Kamar me da me kenan?
0: Yawa kamar yanzu na farko zan iya ce ma kuɗi na iya tafiyar da wannan dajin yana neman ya gagara ko daga gwamnati da sauransu sakamakon ɗawainiya da sauran abubuwa dai na yanda ake tafiyar da gandun daji. Saboda abu ne da yake cin kuɗi mai yawan gaske. Yanzu barin baka misali daga kaman yawancin kuɗi. A wannan dabbobin fara iya samun wata dabba jinya ko wani abu makamancin haka. To kula da su ɗin ma kawai kuɗin da wannan yake ci abu ne mai mungun yawa.
1: Baya ga wannan kamar adadin dabbobin a wajen fa saboda misali watakila akan samu ƙaranci ko kuma yawansu wanda kamar bisa masana sukan yi bayanin cewa idan aka samu ɗaya daga cikin wannan ƙalubale yakan haifar da matsala. Shin akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan matsaloli a gandun su mu?
0: Akwai misali kamar gandun daji akwai abin da ake kira kamar yanzu cikin mutane ba. Ai su mutane in sun samu yawan su ya yawa ma'ana kalmar population murna suke gari kaza ya fi kaza gari kaza. To su kuma a gandun daji akwai adadi na su dabbobin ko namomin daji da ke bukata wanda shi ne har za a iya tafiyar da gandun daji. To wanda yanzu haka shi ma wannan gandun daji na su yana fama da wannan matsalar ta yawan abin yana nema ya wuce gona da iri. Wanda hakan kuma ya iya bada wahala ko yana bayarwa wajen tafiyar da shi. Wanda kuma a zuwa yanzu a bincike na da kuma yanda na ke samun abubuwa na ita kanta gwamnatin jihar Bauchin a yanzu tana da shiri na ƙoƙarin rage su wannan dabbobin domin a samu yanda za ana tafiyar da gandun dajin. Amma ba ni da tabbacin yaushe za su yi ko sun yi ko ba su yi ba amma dai bincike na nuna min haka.
2: Malam Abubakar Muhammad masanin tarihi a Bauchi da ke Najeriya.

0: daga Doso zuwa Maradi, Zander, Difa, Agades, Tawa, Tilabiri har ya zuwa Nyamai. Wasu daga cikin matan da sun ka amfana da ayyukan kungiyar sun bayyana yadda waɗannan shirye-shiryen suka shafi rayuwarsu. Nana Adiza Hassan, shugabar mata ta kungiyar FAD a yankin Doso, tace:
1: Ina matukar farin ciki da wannan damar da wato Ramatu kika bani wanda zan yi magana a yau bisa kan alfanar ko kuma in ce amfani ko kuma in ce kokarin da wani shefa da zan iya cewa ni a karan kaina ta bani. Wani shefa ta taimaka min sosai wanda wato ta bani horo. Horo daban-daban idan muke ɗauka miki wani shefa ta bani horo bisa kan plaidoyer ma'anar wanda zan kai kuka mu tattaru da mu da matan cikin jihar Doso mu taru mu kai kukan mu ga magabatan jihar Doso ai ga abin da bai kamata ba ko kuma ga abin da muke so amana a can bai yi ba nan ke buƙatar gyara ta wannan fuskar wani shefa kenan kamar ina iya cewa a da muna jin tsoro ne mu je gari da shugabannin namu wannan yasa wani ce fata zo har garin Doso ta tambaye mu shin menene ke ci muku tuwa a ƙwarya muka ce to mu gashi-gashiga abinda muke so su yi mana kiga ta ba mu horo biskan plaidoyer ta ba mu horo biskan governance local ta yi mana biskan communication da kuma centralization duka waɗannan horon wato sun buɗe mana ido ne sosai wanda a yanzu zan iya ce na fahimci yadda zan iya yin magana da masu wato riƙe da makamman iko na cikin jihohin damu yadda zamu kare haƙƙinmu da kuma yadda zamu inganta wato ci gaban al'ummarmu musamman ma wato mata
0: daya daga cikin abubuwan da FAD take mayar da hankali akai shine karfafawa mata ta fuskar tattalin arziki da kuma samar musu da ilimi da ƙwarewa da zai taimaka musu wajen dogaro da kansu. Madam Sadu Fati, shugabar Union Rufin Asiri, ta ce yanzu haka a yankin Maradi FAD ta ba su horo kala-kala har ya zuwa na siyasa.
2: FAD ta ba information tun 2025 har zuwa 2026 bisa kamfanin ayyuka kala-kala. Tun na farko dai da ta fara ba mu information bisa leadership jagoranci ya aka ɗauka jagora wane ne jagora wa ka iya jagoranci diddai alharko har ƙarshe. Kuma FAD ta ba mu formation bisa ayyuka ya kasance na gwamnati na da'ira yadda ake yi ana dama da mu yayana ake yi kakane ake yi ana ba mu kasonmu na mata daidai iliminka inda ya baka kana samun yancin nan wurin ana baka al'akawo bisa ga siyasa bisa ga harakar kotan nan ta mata. Babu irin formation kin da FAD bata ba mu ba. Ta ba information bisa cin zarafi na ɗaya mata tunda ɗaya maza ma dai su ma ana cin zarafinsu. Ta ba information bisa kan mu ma yadda yake mu barbara ana barin mu baya bisa ga aikin da'ira na wani lanhu ne wani menene. Muna gwada mata kan cewa dama nan na gizo ka saka. Godiya da zami da sarki Allah muna gaida FAD muna mata dubun godiya muna mata fatan alkhairi muna fata Allah Ubangiji ya sa a daɗe ana yi. An yi mana formation bisa ma telecommunication yadda kaka ba da labari yadda aka bada shi.
0: Baya ga wannan FAD na karfafa shigar mata a cikin shugabanci da wuraren yanke shawara tare da wayar da kansu kan haƙƙoƙinsu da rawar da za su taka wajen ci gaban al'umma a cewar Nana Hadiza.
1: Ina ɗauka miki Ramatu a gaskiya alin gaskiya zan iya ce miki a da bani da wani sani takamaimai bisa kan harkokin ci gaban rayuwa ɗan adam amma ta wannan furukan da wani shefa ta bamu wannan yasa gaskiya idanuna sun buɗe sosai zan iya tsaya a gaban jama'a zan iya tsaya a gaban hukumomi in yi magana yadda nake so in faɗi matsalolinmu da inda ke buƙatar gyara. Kin ga idan na ɗauka wani shefa da ta bamu wannan horon kin san waɗansu na iya cewa su ba ku horo ne kawai ka je kawai ka sa ka ƙyale. To wani shefa ba haka take ba inda har aikin take birge ne in ta baka horo biskan wannan za ta bi ka ne sau da ƙawa shin wannan horon da ta baka waɗansu na ke da unhwani da su ko kuma kai da ke cikin birni ko kuma kai da ka samu wannan nasara samun horon karaba wannan basira da aka baka karaba makigin matan da ke cikin kauye
0: a fannin zaman lahiya da tsaro kwa kungiyar na kokarin ganin mata sun zama muhimmin bangare na tattaunawa da samar da mafita ga rikice-rikicen da ke addabar yankin Sahel wannan aikin na ƙara zama muhimmi musamman ma a yankuna da matsalolin tsaro talauci da sauyin yanayi ke ƙara shafar rayuwar mutane.
3: Ke Hajjia Zaramaina, na wakilci kungiyarmu ta mata 'yan jaridu a Fak Niger mai taka rawa wajen fadakarwa bisa haƙƙin biya mata da nuna ƙoƙarin da mata ke kawowa a fanni daban-daban na rayuwa. ONG FAT mai ayyuka domin ci gaban biya mata ta tsara tantamnawa babban muhawara tsakanin mata inda matan duk jihohin Niger sun ka halarta. Fadu kuma ta gayyaci matan Burkina Faso da Mali da Mauritania da Chad akan zama lahiya da kwanciyar hankali su tabbata a yankin Sahel tare da mata domin zama lahiya mai dorewa sai tare da mata. Kowa ya san da mata suna sulhu tsakanin ma'aurata ko makwabta ko tsakanin manoma da makiyaya. Zamanin tawaye wanda aka yi jiha Agadez mata ne suka sa mazaje suka aje makamai amma ba a kiransu don su bada shawara a manya-manyan taruka wanda suka shahi zama lahiya. Alhali akwai kuduri mai lamba 325 na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tsara ma kasashe matakai da dama game da wurin da ya kamata a ba mata a batun zaman lahiya da kwanciyar hankali. Matan Niger da bakinsu sun gayi ayyukan da suke yi ta hanyar zaman lahiya. Misali, a jihar Difa, kungiyoyin mata sun sa uwaye sun yi kiran ɗiyansu wanda suka shiga daji har suka dawo gida. A jihar Tilabere, kungiyoyin mata sun yi fadakarwa domin mazamna gari su karbi 'yan gudun hijira da hannu biyu.
0: A yayin Dialogue National Feminine FAD ta kuma samar da wani dandali wanda mata daga Niger da wasu sassa na kasashen Sahel suka samu damar tattaunawa akan matsalolinsu da kuma tsara shawarwari da za su kai ga masu yanke shawara. Daga nan ne aka ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyoyin mata na Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania da Chadi da nufin tabbatar da cewa muryar mata ta ƙara ƙarfi a harkokin shugabanci da zaman lafiya. To masu sauraron mu, anan ne muka kawo ƙarshen shirin ku shiga club na wannan lokacin. A madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku, Ramutu Isa wanke ke muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: DW abu namu.
5: A Najeriya akwai ƙabilu sama da 300 da kuma sarakuna masu rike da makaman gargajiya sama da 10,000 da hukumomi suka amince da su, in ji ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Amma idan aka ce sarki, oba ko eze, hoton da ya fi zuwa mana a rai shi ne na namiji. To shin babu mata ne masu rike da kambin sarauta?
6: Sunana Hajiya Rabi Garba Ɗangizo. An naɗa ni a wakiliyar matan Arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya a garin Ibadan.
7: Sunana Hajiya Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wada Ɗan Kadai a Tudun Wada Local Government cikin jihar Kano, Najeriya.
5: Tun shekaru aru-aru al'ada ta fi baiwa maza damar rike manyan kujerun sarauta.
6: Ta wannan sarauta ma tun da aka kafa wannan masarauta tamu shekara 100 baya ba a taɓa bawa wata mace a wani bangare na wannan masarauta ta rike ba, sai a kaina ne wanda aka fara yi.
5: To amma me yasa? Wani rahoto da ofishin Majalisar Dinkin Duniya ta Mata na Najeriya ya fitar a shekarar 2018 ya nuna cewa duk da yadda mata ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar al'umma, kasa da kashi 5 ne kacal cikin 100 na kujerun majalisun sarakunan gargajiya da aka amince da su a Najeriya mata ke rike da su. Sai dai wannan adadi yana sauyawa a hankali kuma cikin tsari. Domin a yanzu akwai mata da ke rike da makami da ke wakiltar al'ummominsu tare da taka rawa wajen kare al'adu. To amma su waye waɗannan mata? Me yasa aka fara ba su irin waɗannan mukamai? Kuma me hakan ke nufi ga sauran mata da ke kallon su a yau? Wannan shine batun da zamu duba a cikin shirin Abu Namu na wannan mako. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
8: Abu Namu maganin akwabe mu babu wanda zai hana mu babu.
5: Najeriya ƙasa ce mai matukar yalwar al'adu. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta bayyana cewa ƙasar na da fiye da ƙabilu 250 tare da harsuna da dama. Garin Ibadan babban birnin jihar Oyo na daga cikin biranen da ke da dimbin al'ummar Hausawa da suka zauna a wajen arewacin Najeriya. A irin wannan birni, wake magana a madadin matan arewa, kuma idan al'ada ta ci karo da salon rayuwar birni, wa mata ke neman taimako a wurin su? Amsar ita ce wata sarauta da aka kirkira musamman domin wannan manufa. A tare da mu akwai Hajiya Rabi Garba Dangizo, wakiliyar matan arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya ta Ibadan.
6: An bani wannan dama ne na wannan sarauta domin ganin irin tallafawa mata da nake yi da kuma al'umma da kuma yanda nake kishin ci gaban matanmu na arewa a wannan bangare da kuma Najeriya gaba daya.
5: To kina wakiltar matan arewa ne a cikin wannan birnin Yarbawa. Waɗannan manyan matsaloli mata suka fi zuwa wurin ki da su?
6: To nakan samu wato korafi da dama kamar rashin jari, rashin aikin yi, matsaloli na mazaje da kuma rashin samun yadda za su iya ɗaukan ɗawainiyar ɗiyansu zuwa makarantu. Akwai wasu matsaloli da mace takan ji kunyar bayyana wa namiji, da wasu matsalolin za ka kasance sirri ne, wani ciwo ne, wani a matsalar ‘ya’ya ne, a matsalar miji ya tafi ne, ba wai mazan ba su iyawa ba ne ba, a’a. Amma dole ne ita mace ta samu mace ‘yar uwarta wadda za ta iya buɗe ma sirrinta. To shi yasa shugabanci na mata a ko’ina yake da mahimmanci.
5: Amma menene babban kuskuren fahimta da mutane ke yi game da mata masu rike da makaman gargajiya a wajen garuruwansu na asali?
6: Ana ganin cewa ba za su iya wakiltar al'umma ba, wanda kuma ni nake ganin ba haka ike ba. Saboda ita mace ginshiki ce, mai ɗaukar nauyi ce, mai kuma tarbiyyantarwa ce a cikin gida. Kuma ba a hana mace shugabanci ko wani mukami ba, wanda za ta iya har in za ta iya yin shi wato da fahimta da ilimi da gaskiya. Akan yi wan kuskure mace a ganin cewa kamar ba mu da tunani ko kuma hankalinmu bai kai ba.
5: To abin sha'awar kuma shine labarin ba iya garin Ibadan ya tsaya ba, domin idan muka dawo arewa za mu ga cewa tarihin sarautar Kano kansa ya dade sosai kafin Najeriya ta kasance yadda muka santa a yau. Wani binciken Kano Chronicle ya nuna da cewa masarautar Kano tana da ɗaruruwan shekaru na tarihi. A tarihi, mata sun taka muhimmiyar rawa a cikin masarautar, amma galibin rawar da suke takawa tana kasancewa ne a bayan fage. Misali, mukamai irin su magajiya da iyayen gida. Sai dai a shekarun baya-bayan nan, an fara ganin mata suna samun mukaman gargajiya a hukumance. Domin mu fahimci wannan batu daga cikin tsarin masarautar, muna tare da Hajiya Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wadar Ɗankadai ta masarautar Kano.
7: Iyan gari sarauta ce wadda Kano ta arota lokacin mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu, wadda ya naɗa yayarsa girma Hajiya Umma Aminu Sunusi Bayero don taimakawa mai martaba sarki wajen gudanar da harkokin mata da ƙananan yara na cikin gida da kuma gari gaba ɗaya. Sannan Allah ya kawo ta kaina wadda mai girma Ɗankadai Muhammadu Inuwa na biyu ya naɗa ni karo na farko a Tudun Wadar Ɗankadai.
9: Sarauta ce wacce take tana da girma. Ina daga cikin manyan hakiman masarautar Tudun Wadar Ɗankadai. A matsayina na iyan gari ne nake tafiyantar da harkokin mata, matasa da ƙananan yara na cikin gidan sarauta da gari gaba ɗaya. Iyan gari ita ce mai isar da koke-koken mata da matasa ga masarauta kuma nakan sasanta rigingimu a tsakanin ma'aurata.
5: Amma mutane da dama na ganin cewa tsarin sarautun gargajiya na maza ne kawai. Tun bayan da kika samu wannan matsayi, yaya kika fuskanci wannan al'amari?
9: Ita sarautar mata asali ta samu tun a zamanin baya, a inda aka yi sarautu na mata kamar su sarauniya Daura Ma'adaura da kuma sarauniya Amina daga Zazzau da sauransu waɗanda sun ba da gagarumar gudunmawa a masarautunsu.
5: To Alhaji Zamanin Iyan Kano. To mun ji daga bakin matan da ke rike da mukamin gargajiya, amma menene ra'ayin sauran mata da ke kallon ƴan uwansu rike da irin waɗannan mukamai?
10: Ni gaskiya abin bai name ni ba, amma ina ganin abu ne da zai ƙara wa mata muhimmanci a cikin al'umma.
11: Gaskiya ni dai mata masu sarauta suna burge ni sosai ba kaɗan ba.
12: Sarauta ga mata gaskiya ba al'adar mu bace, zamani ne ya zo da shi.
13: Ni gaskiya abin sarauta mata yana burge ni, kayansu yana musu kyau, ni kaina ban ki in samu sarauta ba.
5: To sai dai akwai wata tambaya guda ɗaya da har yanzu ba mu amsa ba. Idan tsarin sarauta ya daɗe yana karkata ne ga maza, menene yasa ake ganin mata suna samun ƙarin mukamai a yanzu? Domin fahimtar dalilin da yasa ake ƙara buɗe ƙofar majalisun gargajiya ga mata, muna tare da Alhaji Talha Muhammad Tudun Wada, walin ɗan Kadai Muhammad Inuwa na biyu, hakimin Tudun Wada.
14: A dangane da abubuwan da suka sauya a yanzu, na farko a zamanin da matan ba su yawaita tare da matasa kamar yadda aka samu a wannan zamani namu, saboda haka abubuwa sun canza. Ita kuma ba da kullum ba su ke kanta take ba budawa take domin shigo da wakilci daga ko'ina, domin tafiyar da mata a cikinsu su ma su san da akwai wakilci. Alhamdulillah kuma hakan kwalliya ta biya kudin sabulu. Irin gudunmawa da mata suke kawowa musamman wajen ko rikice-rikice da magance dukkan matsaloli da ya shafi mata da iyali, dama magasudin naɗa su ya taso ne daga yawaita na mata na matasa da kuma rigingimu da suka yi yawa. Idan aka shigo fada kan iso gaba ga mai sarauta, a tarar mata wakilai sun tafiyar da wannan al'amura ba tare da ta shiga cikin fada an yi da ita ba. Na da mata a yanzu somin taɓa ne, nan gaba ninkin ba ninkin sarautu za ki tarar ma an samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku na masu rike da masarautu.
5: To muna godiya sosai, ranka ya daɗe. Abin da muka ji a yau ya nuna mana abu guda, al'ada da ci gaba na iya tafiya hannu da hannu. A yau mun ji daga bakin wakiliya a Ibadan da kuma iya a Kano, mata biyu garuruwa biyu amma nauyi guda, wato hidimtawa al'umma. Tuma sauraronmu a nan za mu ja labalan shirin, a madadin Hajiya Rabi Garba Ɗangizo, Hajiya Nafisat Hashim, Alhaji Talha Muhammad Tudun Wada da ma sauran muryoyi da abokan aiki da suka ba da gudunmuwarsu. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
15: Abu namu maganin akwaɓe, babu wanda za ya hana.
4: DW Zabi sonka.
16: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zabi sonka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne zai kasance da ku cikin shirin na wannan lokaci ne.

kuma dalla masu sauraro da dukkanin sakonnin da kuka aika mana a cikin wannan shiri na zabu sanka da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kuma muna mika muku tamu gaisuwar gare ku baki daya. A daidai nan ne kuma zan daga aya a cikin shirin sai wani makon idan Allah ya kai mu. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW. A jerin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi akwai shirin ra'ayin malamai, shirin amsoshin takardunku da kuma wasiƙunku masu sauraron mu. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan na sanar da ku halin da duniyar ta wuni. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW Labarun duniya.
1: Kasashen musulmi takwas sun yi alwadai da kin amincewar Isra'ila da shirin Trump kan Gaza. Jagoran adawar Chadi yayi kira ga neman haɗin kai bayan afuwar shugaban ƙasa. SPD ta matsawa gwamnatin Jamus lamba kan kare jama'a daga sauyin yanayi. Kasashen Saudi Arabia, Masar, Jordan, Pakistan, Indonesia, Turkiya, Qatar da hadaddiyar daular Larabawa sun yi alwadai da kin amincewar Isra'ila da taswirar shirin zaman lafiyar Gaza na shugaban Amerika Donald Trump. Kasashen sun ce matakin Isra'ila na kawo cikas ga aiwatar da shirin da kuma kokarin cimma zaman lafiya mai dorewa. A wani sabon cigaba, shugabannin Hamas sun gana a Masar da Jared Kushner, sadikin Trump kuma wakilin sa na musamman kan shirin Gaza. Majiyoyin suka san abin da aka tattauna sun ce Hamas ta sake jaddada kudurinta na bin yarjejeniyar yayin da Kushner ya matsa kan Hamas ta miƙa makamanta gaba ɗaya tare da kawo ƙarshen duk wata rawar da za ta taka wajen mulkin Gaza a nan gaba. Wannan na zuwa ne yayin da Isra'ila ke ci gaba da kin amincewa da shirin. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a jihar Indiana ta Amurka sun yi sanadin mutuwar akalla mutane shida, ciki har da wani yaro mai shekaru hudu. Ambaliyar ta kai kololuwa a kogin White River da ke Indianapolis a safiyar yau, inda aka kwashe ɗaruruwan mutane daga gidajensu, tare da ceto wasu mutanen da jiragen ruwa. Hukumar kula da yanayi ta gargaɗi jama'a da su nisanci koguna da ruwan da ke gudana da ƙarfi, yayin da ake ci gaba da hasashen ƙarin ruwan sama mai ƙarfi. Kimanin gidaje 130 ne har yanzu ba su da wutar lantarki, yayin da ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadoji a sassan jihar. Magajin garin Indianapolis ya ce wannan ita ce ambaliyar da tafi muni da birnin ya gani cikin sama da shekaru 30. Shugaban Colombia Abelardo de Espriella ya nemi shugaban Amurka Donald Trump da ya dakatar da haraji na ɗan wani lokaci domin taimakawa ƙasar farfadowa daga mummunan girgizar ƙasa da ta kashe akalla mutane 289 a ƙasar. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.4 ta lalata sassan yammacin Colombia, inda ta jikkata kusan mutane 4,000 tare da lalata gidaje sama da 14,000. Gwamnatin Colombia ta ce har yanzu ana neman mutane 143 da suka ɓace, yayin da hukumomi ke ci gaba da aikin ceto waɗanda suka makale ƙarƙashin baraguzan gine-ginen. Amurka ta tallafa wa Colombia da dala miliyan 26.5 na kayan agaji, ciki har da abinci, matsugunni da kayayyakin kiwon lafiya, sai dai har yanzu gwamnatin Trump bata mayar da martani kan buƙatar shugaban Colombia na ta dakatar da harajin ba. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Jagoran babban jam'iyyar adawa a Chadi, Success Masra, ya yi kira da a yi sulhu da shugaba Muhammad Idris Deby jim kaɗan bayan an sake shi daga gidan yari bisa afuwar shugaban ƙasa. Masra ya ce Chadi na buƙatar yafiya, haɗin kai da ma zaman lafiya. Yana mai cewa a shirye yake ya yi aiki tare da gwamnati domin gina ƙasar cikin haɗin kai. An saki tsohon firayim ministan ƙasar ne bayan ya shafe sama da shekara guda a gidan yari, inda yake zaman hukuncin shekaru 20 kan zargin tunzura mutane da haddasa ƙiyayya da kuma zargin kisan kai. Shugaba Deby ya yi wa Masra da wasu 'yan adawa takwas afuwa, ko da yake hukuncin da aka same su da shi yana nan har yanzu. Masra ya taɓa ƙalubalantar Deby a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2024, inda ya zo na biyu. Yanzu dai ya ce a shirye yake su fara sabon shafi na sulhu a haɗin kai da haɗin kai a Chadi. Jam'iyyar SPD a Jamus mai matsakaicin ra'ayi na matsawa abokiyar kawancanta ta gwamnati CDU mai ra'ayin mazanjiya da ta ƙara daukar matakan kare kasar daga matsanancin zafi, karancin ruwa da sauran illolin sauyin yanayi. SPD na neman a sauya kundin tsarin mulkin kasar domin gwamnatin tarayya da ta jihohi su rika daukar nauyin shirye-shiryen kare jama'a daga sauyin yanayi tare. Shawarwarin sun hada da ƙara wuraren shakatawa da bishiyoyi a birane, inganta kariyar ambaliyar ruwa da kare asibitoci, gidajen kula da tsofaffi da sauran cibiyoyi daga zafi. Ministan kudi Lars Klingbeil ya ce mace-macen da zafi ya haddasa, karancin ruwa da gobarar daji a bana sun nuna cewa akwai bukatar daukar mataki. Sai dai jam'iyyar CDU ta nuna rashin tabbas kan sauya kundin tsarin mulkin kasar. To iyakacin abin da ya sauka kenan yanzu lokaci ne da za ku saurari shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW Ra'ayin malamai.
2: Wato a fafutukar da suke yi na tunkarar zaben shugaban kasa na 2027, jami'in siyasa na adawa a tarayyar Najeriya na shirin wata hadaka domin kalubalanta dan takarar jam'iyyar da ke yin mulki na APC. Kawancan wanda ake wa taken G100 nan gaba kadan zai gudanar da taron sa da nufin fitar da dan takara guda ɗaya tilo a zaben na bade. Akalla 'yan takara guda shidda ne da suka hada da Atiku Abubakar da Peter Obi da Sunday Honor da Sai Makinde da kuma Adebayo Adewole ke shirin ganawa kan hanyar hadewar adawar wuri guda. Shin ya karfan wannan hadaka yake, sannan wani irin kalubale ne shi wannan kawance yakan iya gamuwa da shi daga bangaren jam'iyya mai mulki? Shin ko za su iya kayar da jam'iyyar APC? Kaɗan kenan daga cikin irin tambayoyin da shirin zai kokarin samar da amsarsu a cikin wannan tattaunawa ta ra'ayin malamai. Kuma waɗanda muka gayyato a kan layi akwai Faisal Kabir daga jam'iyyar ADC, akwai kuma Abubuwa Galadima da muke ta kokarin nemansa daga NDC, tare da ni kuma kan layin har yanzu dai akwai Musa Mai Lafiya Mada, jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APC a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Sannan kamar yadda na yi muku bayani, muna kokarin neman Buba Galadima watakila ya kasance cikin shirin. Faisal, zan soma da kai Kabir. A taƙaice, me za a iya cewa da wannan kawance a kan niyyar da kuke da ita ta dunkule a wuri ɗaya domin halartar zaɓe? Ya kawancen yake kamar sassan da kumsa suna da girma a Najeriya kuma suna iya taka wata rawa?
3: Suna da tun a farko abin da ya sa aka kafa jam'iyyar ABC kelau, domin dukkanin mutanen da suke ganin cewa wannan mulkin da ake na ABC ba a tafiya kan daidai, mutane ba sa jin daɗinsa kamar yadda yake a bayyane. Har ya waje ɗaya suka dunkule domin ganin cewa sun yaƙi wannan gwamnatin, sun kawo ƙarshen wannan gwamnatin. Don haka wannan abu ne mai sauki a wajen 'yan adawa idan suka haɗe waje guda, a cikin ƙanƙanin lokaci za su kada su wato Bola Ahmed Tinubu, domin a halin da ake ciki yanzu, ko da ɗan takarar da yake mana takarar ta shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar, shi kaɗai idan ka bari da a suwaji Bola Ahmed Tinubu ba zai iya kada shi zaɓe ba, domin yanzu haka Atiku ya fi Tinubu karɓuwa a Najeriya. Kuma 'yan jiran da suke shan wahala suke cikin matsi, suke cikin kunci, duka suna tare da Alhaji Atiku Abubakar. Da haka wannan abuwa da ake kokarin yi abu ne mai kyau, domin abu a goya mutumin da ya fi kowa karbu a cikin wannan 'yan takara, mutumin da ya fi kowa sanuwa, mutumin da kowa ya yarda cewa zai iya kada su a Bola Ahmed Tinubu baya a 2027.
2: To amma Faisal, shi wanda bai kada giza baya ce ƙoƙi taho, ku kanku kuna fama da matsaloli a cikin gida tare da ku, tukuna ma an rasa wanda za a wakilta ya zama dan takarar shugaban kasa, shin takaka kake ganin wanda ku kuna da matsaloli za ku iya cewa za ku ture jam'iyyar da ke mulki daga wannan zabi? Anya ku abu ne mai sauki daga wurinku?
3: Babu abin da ya fi sauki, domin mutane ne suke zaben nan, kuma mutanen Najeriya suna cikin yunwa, suna cikin talauci, ba su taɓa ganin rashin faro irin na wannan lokacin da ake ciki ba. Najeriya ta kasance ƙasa ta huɗu da tafi kowace fuskantar ta'addanci a duniya. Da haka ina tabbatar maka da cewa 'yan Najeriya da suke kullum suke ba da kuɗin fansa domin karbuwa ƴan uwansu ƴan Najeriya da suke ba sa iya cin abinci sau uku a rana, ba sa iya rayuwa yadda ya kamata. Ina mai tabbatar maka da cewa suna tare da jam'iyyar mu, musamman ma ɗan takarar mu da suke ganin cewa shine wanda yafi kowa karbuwa a dukkanin fadin Najeriya.
2: Musa mai lafiya Mada daga jam'iyyar APC, gashi dai kamar da ka riga ka saurara kuma da ma ka riga ka sani cewa ƴan adawa suna da niyyar yin ƙunce don ƙalubalantar wato Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa a zaben 2027. Wannan haɗin gwiwa yana kada muku gaba ne?
4: Na'am, bari in fara da sallama ga Reka da kuma sauran abokan da muke tattaunawa tare da su haɗi da masu saurare gabaɗaya. Assalamu alaikum warahmatullah. Na saurari tafararren ko ɗan uwana Faisal Kabiru, na ji abin da ya faɗa. Na ji tambayarka. Kamin in je tambayarka zan fara yin gyara ga maganar da Faisal Kabiru ya yi ta cewa ba a taɓa ga matsalar tsaro ba a Najeriya kamar yanzu. Ina kyautata wani duk wanda yake Najeriya ya san an yi lokacin da babu ranar da ban bai tashi, ba za ka iya shiga masallaci ba sai an tantance ka, ba za ka iya shiga coci ba sai an tantance ka, abin ne sai an sa abun aunawa ko akwai makami jikinka sannan ka shiga coci. Mu ba ma rena hankalin mutatalakan Najeriya mu ce mun yi maganin matsalar tsaro. Matsalar tsaro abu ce da ake bi mataki-mataki, amma idan muka waiga baya muka kalle yanzu mun san cewa an yi wani abu kuma ana kan yi, ba mu ce an magance ba, amma mun san cewa an yi inda an kai. Wannan shine gyaran da nake so in yi gare shi. Sannan in na dawo tambayar ka zan ce maka mu a jam'iyyance APC muna maraba da haɗakar da suke ƙoƙarin yi, inda muna kallon ba su ma da haɗin kan da za su iya yin haɗaka, amma mu za mu so su yi haɗaka. Saboda idan suka yi haɗaka abin zai zo mana da sauƙi wurin tika su ga ƙasa. So kaga mu kamar za su rage muna aiki ne, saboda in kowa na gidan shi to raba mana hankali. Haɗaka wanda duk ya yi haɗaka a wannan ƙarni na huɗu ake cewa gare mu ya koya. To kaga ba za ka zo da dubarun mu ba kai tunanin za ka iya tasiri. Sadda suke ɗaki suna nasu shirye-shirye, mu ma muna nan muna nazarin me suke shiryawa, muna namu muna ɗaukar namu matakai.
2: To ga irin bayanan da ya ce akwai ƙorafe da dama da ake zargin wannan gwamnati na rashin cika abubuwa na alƙawari, ba tsaro, ba kwanciyar hankali, babu sauran abubuwa na more rayuwar al'umma. Wataƙila ba ka ganin jama'a za su yi amfani da wannan dama ɗin su yi na'am da su waɗannan ƙungiyoyi da suka haɗa kansu ko kuma jam'iyyu?
4: To kaga wannan magana ta wannan tambayar da ka yi tana da fuska biyu. Fuska ta farko shi ne da kai da ni da shi Faisal Kabiru. Idan muka tambaye ka mun taɓa sanin sadda aka yi gwamnati a Najeriya, mu taƙaita a Najeriya. Mun taɓa sanin sadda aka yi gwamnati a Najeriya ba a yi ƙorafi kanta ba. Ba a taɓa ba. Ba za ka rasa ba. Amma ƙorafi ba zai goge ƙoƙari da ake yi ba. Wanda duk yake biye da alƙalin mu a ƙasar nan ya san halin da ƙasar nan take ciki kamin APC ta zo, kuma ya san halin da ƙasar da shi kanshi a Shugaban Bola Ahmed Tinubu da ya ɗan APC ne ya gari APC, ya san ƙoƙarin da gwamnatin da ta gabace shi ta yi, kuma ɗan Najeriya ya san halin da shugaban ƙasa a Shugaban Bola Ahmed Tinubu ya isko Najeriya kanta. To kaga ba za ka hana mai ƙorafi yin ƙorafi ba. Dai kenan, mu muna da aikin wayar da kan al'umma, kuma muna nan muna gurgurun yin abin da muke yi. Saboda haka ƙorafi halin ɗan adam ne a yi shi. Don haka don an yi ƙorafi mu ba za mu yi haushi ko takaicin mai ƙorafi ba, sai dai za mu bi hanyoyin wayar mashi da kanshi ga matsalolin da ake cewa ana fuskanta. To mu ma ga abubuwa da gwamnatinmu take ɗaukan mataki, kuma ciwo shi yake shiga lokaci guda, sauki a hankali yake shiga.
2: Madalla, Dr. Kabir Ɗanlade Lawanti, kana ɗaya daga cikin waɗanda suke yin kwashin baƙi a kan al'amura na siyasa da yau da kullum a tarayyar Najeriya. A ƙasashen Afirka da dama a baya-bayan nan an ga irin yadda aka yi ƙawance na haɗin gwiwa don tumɓuke jam'iyyar da ke mulki, amma sau tari abin akan yin hannun riga a ƙarshe. Wannan na Najeriya kana ganin watakila za a wange lahiya a wannan jikon?
4: Ai wato abinda nake so in nuna mutane kar mu sa kamar dai son rai a cikin duk bayanan da zamu yi. Shi hadaka da kaji ana yi na jam'iyyu kusan da wuri ake fara shi, kuma hadaka na zuwa ne da manufa. In ka duba jam'iyyun adawa a Najeriya, ba wata manufa kwakwara wadda zaka ce wai ga ta sha bamban da abin da APC ke yi yanzu. Tsari da aka dauko na tattalin arziki, jam'iyyar APC ta dauko shi, kuma waɗannan mutane da suke kokare za su yi hadakan, in ka cire Peter Obi, kusan duk suna cikin wannan APC din, kuma su suka assasa wannan tsari na tattalin arziki. Abu na biyu kuma matsalan tsaro da ake fama da shi, shi ma yana nan. Idan kana so ka yi hadaka, ka ce misali APC na da matsala bata magance tsaro ba, kai sai ka gaya mana in ka zo waɗanne hanyoyi za ka yi amfani da, saboda APC nan ma hadaka ya kawo ta da cewa in sun zo za su kau da matsalan tsaro, saboda wanda za su kawo din tsohon soja ne, ya san harkan tsaro da sauransu. Sannan muka samu kanmu a cikin wannan dai matsaloli da ainihin yan adawa suke faɗi. Wannan bangare da yake nan. A bangare na biyu, akwai lokaci da ya kamata a ce sun samu irin wannan kyakkyawan fahimta na hadaka din. To yana tabbatar maka ba wai jam'iyyar hadaka ba, ko duk duniya za a tara su zo su zauna a Najeriya, inda wannan tsari za a bi, dan Najeriya ba zai ainihin fita daga irin wahala da yake ciki ba. Saboda haka da shi dan jam'iyyar APC din da su dan jam'iyyar hadaka din, abin da ya kamata su mai da hankali a kai shi ne ya za su yi su ceto Najeriya daga cikin halin da ta samu kanta a ciki na rikicewar tattalin arziki. APC ta zo ta canza ainihin direction na tattalin arzikin Najeriya, sannan shi kansa Tinubu da ya zo ya kawo ainihin cire ainihin wato tallafi na man fetur wanda ya rikita ainihin harkokin tattalin arziki da kuma canjin kuɗi. Saboda haka idan sun zo suna irin wannan maganganu, ya kamata su fito fili su gaya mutane wannan tsari din da ake ganin yana wahalar da Najeriya za mu canza shi. In APC ne, ta gaya mana yadda za ta yi. Idan jam'iyyar hadaka ne, ta gaya mana ba wai kawai su zo su gaya mana cewa za su yi hadakar da za ta zo ta samu karbuwa ga ƙyan Najeriya, ko kuma su kauda ainihin Bola Tinubu. To in an kauda Bola Tinubu ko kuma aka kauda APC, me za mu gani daban wanda ba shi ne ake yi ba yanzu? Don irin wannan hadakan na APC ta zo mana da shi da canji, amma kuma a ƙarshe ga inda ainihin ƙasar ta samu kanta.
2: Misala Kabir, misali a wato cikin 'yan takarar irin su Sunday Honor na jam'iyyar PDP, suna ganin cewa yana aiki ne a ƙarƙashin inuwar Nyansa Wike, ministan babban birnin tarayya na Abuja kuma minista a gwamnatin Tinubu, kuma gashi yana cikin ƙawancenku. An ya ba ka ganin akwai biyu cikin sha'anin? Faisal, kana ji na? Faisal ya tsinke layin shi, ya tsinke, za mu koma ga wato Musa mai lafiya Mada, jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APC a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Musa, akwai abubuwa da dama da yau ake bukata a ce an samu ingantuwar su a Najeriya domin jam'iyyar ku ta samu kwanciyar hankali ta yi nasara a zaɓe. Waɗannan abubuwa kamar yadda ake bayani ana cewa akwai saura har yanzu. Kai wani irin hanyoyi kake gani za ku iya bi na ganin cewa kun daidaita abubuwa kuma ku zo ku sha ƙarfin wannan hadaka idan har ta kama?
5: Hanyoyi ai ana ta bi. Yanzu zan baka misali. Mu fara da matsalar tsaro ita da ta ci da kowa ko a kware, domin duk wani cigaba da ake magana idan shi babu tsaro, cigaban yana da rauni. Ai ana tunkarar matsalar tsaron da bakin bindigani, amma yanzu sai aka fara tunanin a faɗaɗa ya za a yaƙi tsaron a daidai lokacin da ake yaƙar tsaro da bakin bindiga, kuma a wannan lokacin sai a sake komawa a kalli matsalolin da suke haifar da tsaron. Ana ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya, su ma ana bin su, wanda ba yaƙi ba ne na bakin bindiga magance matsalar ce. Misali, rikicin manoma da makiyaya yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka yi matuƙar tasiri a ƙasa,
4: wurin kawo matsalar rashin tsaro ta bangaren wanda ake kira banditry, tunda rashin tsaron kala-kala ne. Akwai na 'yan bangaren Niger Delta, akwai na kala-kala ne a takaice. To wannan da yake da alaka da banditry yanzu sai ya zama na ana kokarin a fara magance matsalolin da suka shafi rikicin manoma da makiyaya ta fuskar kokarin fito da hanyoyin da za a hitar da abunan inda za a keɓe manoma a saman musu duk abun da yake sa suna tafiya daga wannan bangaren zuwa wancan yanki su tsaya wuri ɗaya, kamar misali tsari irin na ruga ko wani abu mai kama da wannan wanda ma'aikatar kula da dabbobi ta ƙasa wanda yake sabuwa ce, gwamnatin nan ita ta yi ta yanzu ba da jimawa satin nan ta fito da sabon tsari wanda har an ko kuma an fito an yi bayani game da sabon tsari wanda har an zaɓi yanki shida wanda za a yi fara ire-iren waɗannan abubuwan na wari wanda a hankali sai a faɗaɗa shi.
2: To madalla Musa, ina tare da Zahraddin Umar Dutsun Kura a nan tare da ni. Zahraddin, ya kace kallon wannan haɗaka a Najeriya, me kace ganin take yi, wani irin sauyi take kawo, shin ƙarfinta ya kai ta ce ta ƙalwalanci jam'iyya da ke mulki?
6: To Abdulrahman da sauran malamai da suka bayyana fahimtar su da fashin baki, ina ga kowa ya bayyana irin fahimtarsa da yadda yake kallon lamarin. Tambayar da kai, haka ne, jam'iyyun adawar Najeriya idan har za su tsaya su haɗe wuri guda su yi aiki tare, to tabbas inda ya kaga ba su ci zaɓe, babu wanda zai iya cewa tabbas shi zai ci zaɓe, amma dai ga tarihi to sai dai ka ce idan dai ba zaɓen gaskiya da adalci za a yi ba.
2: To amma misali kamar waɗannan wanda ka ɗauka PDP, kamar kaga ana ganin cewa ai shi Sunday Honor na PDP da ke tare da wancan kuma ƙarƙashin wike-wike, shin ba ka ganin na akwai matsala, akwai ɗarmin kai cikin?
6: To ai shine nake ce maka, idan jam'iyyun adawa za su yi aiki bil haƙi da gaskiya za su ci zaɓe, amma abin da muke gani a yanzu kusan za a iya cewa duk mutumin da ya gamsu akan cewa jam'iyyun adawa nan za su yi aiki tare ko kuma su iya cin zaɓe, to duk abin da wato idan aka zo aka yi zaɓen ya zo ya ga abin da ba shi ya so ba, to shi ya ji. Saboda a farkon lokacin ma da aka fara wannan haɗakar, ai abin na taɓa shigowa wannan zaura, abin da ni sharhin da ne a lokacin da ce shi ne, idan jigajigan adawa, wato Atiku Abubakar, Rabi'u Musa Kwankwaso, Peter Obi, Amechi, da Wuke da kai magana da yake cikin PDP mai kama da APC. To idan har ba wai sun zo kowa ya cire buƙatarsa ba ne ba ta cewa ni ne nake son zama kaza, to gaskiya wannan haɗakar ba za ta yi ba. Kuma wannan yiwuwar da ake cewa a sake yanzu, kaga ai kowannen su yana yi, inda za ka gane za a samu matsala shine lokacin da aka zo aka ce kai Atiku Abubakar ka jaraba wannan takara, ka jaraba baka ci ba, yi haƙuri, za ka ga zai haƙura. Sai a zo wurin su Kwankwaso da Peter Obi, ku ba ku da wato kuma misali kuna da sauran dama da za ku iya yi, ku bar wa Atiku yayi sau ɗaya shi kenan ko haƙura, sai abin na haka
2: ana ganin ba wanda zai haƙura.
6: Ai nan ne matsalar take. Shi kuma shugaba Bola Tinubu, yanzu na san Musa Mai Lafiya Madan APC na yana jin daɗin wannan fashin baƙin, kuma yana jin daɗi cewa za su ci zaɓe. To amma talakawa kuma fa ba sa yin su. Su sun sani talakawan arewacin Najeriya ba sa yin APC, ba sa son APC, saboda gwamnatin Tinubu ta bujuro da manufofi da suke ganin an cutar da talakawa. To kuma har yanzu sun kasa gamsar da talakawan cewa wai Tinubu zai iya daɗaɗa wa talakawan Najeriya, akwai aiki ja a gabansu. In kaga sun ci zaɓe ne saboda 'yan adawa sun ƙi su haɗa kansu wuri guda, amma ba wai dai saboda wai talakawan na son su ba.
2: Kuma babu alamun a samu haɗin kan kenan dai bisa ga dukkan alamu a takin farko da ake gani.
6: Ba za a fitar da tsammani ba, tun daga ita wannan ƙungiya ta G100 ta taso, kuma kaga Kwankwaso a baya-bayan nan ya ce a shirye suke. To amma dai duk ba za ka iya ganewa ba fa, sai fa an fa zo an ce to Kwankwaso da Peter Obi ku yi haƙuri, ku ba Atiku ka yi haƙuri ka ci girma ka ba su Kwankwaso. To idan suka haƙura, to lokacin na san su kansu 'yan APC ba za

0: kuma yana da ainihin dumbin goyon baya na talakawan Najeriya, wato marigayi shugaba Buhari. To wannan hadaka din da wancan din Buharin nan shine bambancin waɗannan hadaka. Abu na biyu kuma na yadda da zaharaddin da yake cewa babban matsalar da za a samu da hadaka din nan shine wa zai hakura ya barwa dan uwan shi. To ni da yake ni ba dan siyasa bane, bazan duba irin waɗannan ba. Ni babban abin da nake dubawa shine idan an yi hadakan nan sannan suka ci zabe, menene za su yi wanda ya sha bamban din abin da ya kamata ƴan Najeriya su mai da hankali akai kenan. Kar mutum ya zo ya muku zakin baki a yi hadaka a kada mugu tinubu mugu ne baya son talaka bai waye waye a cire shi. In an cire shi din nan su waɗannan tsare-tsare da yanzu misali APC ko Tinubu ke yi wanda ya jefa mutane cikin wannan hali da ake ciki din, su da wani tsari za su zo wa mutane? A kullum mu in muna magana muka duba irin waɗannan abubuwa din. Saboda ga shi ɗan siyasa abinda kawai yake dubawa shi ya ci zaɓe. Amma mu a matsayin mu na talakawa waɗanda yake waɗannan abubuwa ɗin mu ya shafa, a dole ne mu tsaya mu duba mu gani, kar mu ruɗu. Saboda irin wannan ruɗanin shi ya jawo muka je muka kori jam'iyyar PDP a shekara ta 2015 da niyyar cewa idan APC ta zo za ta canza irin wannan tsari wanda zai kawo wa ainihin talakawa salama, ya kawo musu ainihin ya rage musu raɗaɗin ainihin wato tattalin arziki da kuma talauci da ainihin jam'iyyar PDP ta jefa su na shekara 16. To kuma kaga dai abin da ya faru. To ni a kullum magana da nake gaya mutane, na san cewa akwai mutane da suke cewa idan mutum ya aikata ba daidai ba a matsayinsa na shugaba wanda mutane suka zaɓa, a kore shi a kawo wani. Bayan shekara huɗu wancin shi ma idan bai aikata abin da ake so ba shi ma a kore shi a kawo wani. Amma ka yi wata shimfiɗa wanda yake ya kamata mutane su gane nan Afirka muke. Bai yiwuwa ka zo ka yi tsammanin cewa wai ƙuri'un al'umma shi zai yi determining wanda zai ci zaɓe ko a shekara ta 2027 ko da 31. Wannan shi ne maganan da ya kamata mu gaya wa kanmu kuma mu gane cewa za mu je da cewa za mu kori Tinubu ne saboda mu kawo wasu, idan su ma sun gaza mu kawo wasu. Amma muna ji muna gani irin wannan ta sa PDP ta shekara 16.
1: Ana sanar da ni cewa Faisal Kabir ya sake dawowa yana kan layi. Faisal, kana jina?
2: Ina jin ka.
1: To babba aya tambaya, kaji irin bayanai da shi Zaharaddin ya ambato a cikin wannan tattaunawa? Ana magana cewa kowane daga cikin waɗannan 'yan takara na wannan haɗin gwiwa da wuya ya bar mu wani, kuma daga nan ne mafarin rashin nasara ko wataƙila ake tsammani. Kana gana akwai wanda zai haƙura cikinsu ko kuma an riga an tsinke magana cewa ga wanda za a baiwa ya zuwa yanzu?
2: Na farko dai ban baka wannan amsa, amma kafin na baka ita bari mu fada amsa guda biyu. Na farko amsar da ban baya shine amsar da shi mai magana da yawun jam'iyyar APC ya faɗa, inda ya ce ai matsalar tsaro kafin fufoma akwai ta, kuma da bama bama yana tashi ya tuna ba ni ne na faɗa ba, duniya ce ta faɗa a wannan yanayin da ake ciki yanzu. A rayu da muke magana da shi, Najeriya ce ƙasa ta hudu da fi kowace fuskantar ta'addanci a duniya, kuma dukkanin gutun ƙasashen ba su kai Najeriya tattalin arziki ba, kuma ƙasashe guda uku a cikin wannan hudun ma, ƙasashe guda biyu a cikin wannan hudun ma gaba ɗaya na Afirka suke, kuma suna kofa da mu, kuma ba komai ya jawo mana wannan yanayi ba illa kaci irin na gwamnatinsu. Ya tuna cewa ana aka fito aka ce a cikin shekara ɗaya ƙarƙashin gwamnatin Alhaji Bola Ahmed Tinubu an ba da kuɗin fansa wajen karɓuwa mutane 2.3 trillion ba ya je duba Bureau of Statistics, wanda ba a taɓa yin irin wannan ba a tarihin Najeriya. Sai na dawo magana baban bawa Dr. Amsa. Ya kamata Dr. ya sani a ranar 11 ga watan nan, ranar Talata da ta wuce, jami'ar hadaka ta ADC ta kaddamar da littafin da ya kunshi manufofinta da kuma yawa a canja halayyar 'yan siyasar Najeriya. To wannan littafi wanda muka sanya mai suna Orange Book, ya kamata idan Dakta yana Abuja in same shi in bashi wannan littafi domin ya samu ya karanta shi. A cikin wannan littafi zai ga cewa tun da aka kafa Najeriya ba a taɓa kawo bambance-bambance ba, aka kawo farika irin yadda muka kawo farika a cikin wannan littafi.
1: Amma shin wa zai haƙura ya bar mu wani cikin?
2: Ban tafi wajen tambayar ka. Wajen tambayar ka kuma da ke cewa waye zai haƙura ya tafi, kamar yadda Dakta ya faɗa 2015 da aka kafa APC an kafa ta ne domin janar Muhammadu Buhari. Me yasa aka kafa ta domin janar Muhammadu Buhari? Na farko, janar Muhammadu Buhari shi ne ake gani a wannan lokacin a cikin jam'iyyar APC, wanda ya fi kowa karɓuwa a dukkanin faɗin Najeriya. Ɗan takara ne shi, ba na yanki ba, ba na ƙabila ba, ba ko ina a Najeriya idan ka je ka ce Buhari babu inda ba son Buhari ba. Wannan da

0: Madalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Alhaji Salisu Argungu da kuma Sama'ila Ibrahim Gulma. Suka ce DW Hausa ku tambaya mana shin sarakunan Kabi nawa ne aka binne a cikin gidan tarihi na Argungu, sannan kuma nawa ne aka binne a birnin Kebbi kafin kafa masarautar Argungu. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Muawiya Abubakar Saddiq na Sokoto ya tuntubi masanin tarihi kuma mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan kanta Yakubu L. Ibrahim Bagaye, ga kuma abin da yake cewa.
1: To, sarakuna guda 11 waɗanda suka yi sarauta na Argungu daga lokacin da aka taso daga birnin Kebbi ta hawa Argungu. To, cikin 11 ɗin nan kaga 10 sunansu, na 11 shi ana yana sarauta. Sannan dukansu in ba mutum guda ba da aka kuci, dukansu kabarinsu suna na cikin gidan tarihi na al'adun kanta. Tun daga na farko shi Yakubu na Bame har zuwa Muhammadu Mera, last sarkin Kebbi, mahaifin wannan sarki Kebbi ne yanzu, duk kabarinsu suna na Argungu. Sai na shi wancan na wanda aka binne kuci, wanda aka fitar a shekara ta 1953, shi kabarin shi yake can kuci. Amma dukansu su goma duk suna nan a gidan tarihi na Argungu.
2: Amma kamar lokacin da ana can birnin Surame kafin komawa birnin Kebbi, ba wasu sarakuna da aka binne a can?
1: Wajen shekara 131 da aka yi can Surame daga shi Muhammadu Kanta har zuwa sarki na 12, duka kabarinsu suna can Surame, su waɗanda suka yi zama Surame. Surame ka san shi ne babban birnin Kabawa wanda yake yana can cikin jihar Sokoto halin yanzu, kangon birnin. To, don haka duka kabarinsu su waɗannan sarakunan 12 duk suna can a Surame. Don 13 sun kai sarauta, amma na 13 shi ya taso ya komo birnin Kebbi. Kaga daga na 1 har zuwa na 12 duka suna can cikin Surame din nan.
2: Bayan da sarakunan Kebbi din suka komo, waɗanda suka komo wato birnin Kebbi kafin kafa Argungu, su kaburburansu suna ina?
1: Su kuma guda 9 suka yi sarauta a nan cikin birnin Kebbi, wanda suka taso daga Surame sai suka komo, aka komo birnin Kebbi, sarakuna 9 suka yi sarauta. Daga cikin 9 din, 5 duk kaburansu suna nan cikin birnin Kebbi. Amma akwai wani sarki na 14 wanda yake kaga na 13 shi ya taso daga Surame ya komo birnin Kebbi. To, shi na 13 ɗin kabarin shi yana nan birnin Kebbi. Sannan na 14 Muhammad Nasifawa, shi Sifawa ya zauna yana da magajin gari a birnin Kebbi. Don haka shi da yare su kabarin shi yana Sifawa waje ta wajen Bodinga. Amma da dangiwa shi kuma da an kai mashi zanga-zanga ya fita daga birnin Kebbi, ya koma Yauri, da Yauri ya koma cikin ƙasar Bana can cikin Nijar Aliya, shi kuma kabarin shi yana can. To, saura waɗanda suka biyo baya gare shi duk kabarinsu suna nan birnin Kebbi, sai zuwa ga sarki na 20 wanda yake Hodi kenan, shi ma lokacin jihadi ne. To, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda sun kai sanadiyar watsewa birnin Kebbi, sai ya zan ya bar birnin Kebbi ya koma Auge, koma Gero, daga Gero yana kan hanya zai ta Kebbi, sai aka kashe shi a Jan Dutse kusan cikin ƙaramar hukumar ta Jega, shi ma kabarin shi yana can cikin ƙasar Jan Dutse bayan wani dutse. To, sai kuma wanda ya biyo baya gare shi, wanda shi ya yi yunkurin tasowa daga birnin Kebbi komo Argungu, Sama'ila Karari, shi ma akan haka aka bi shi aka kashe shi a cikin arewa, kabarin shi yana can cikin arewa cikin Nijar a halin yanzu, waɗanda suka zama birnin Kebbi kenan. Kaga kabarakuna guda 4 duk suna waje daga cikin su 9, 5 a cikin birnin Kebbi. Kuma duka kabarin su an zo an gyara su kamar yadda sauran kabarin suke a cikin nan gidan tarihi na Argungu. Duka haka an zo an gyara su, an gine kuma an yi labelin, an yi rubutu kansu ta waɗanda da awa saman wurare.
2: An gyaggyara su haka su kabarin waɗanda sun
1: kawo? An gyaggyara su, an zagaye su da gine zuwa cibiya, kuma an yi musu fenti, an yi musu rubutu da wancan na Kauko, da can na Jan Dutse, da shi na bana gaskiya dai ba gine shi ba, amma shi ba yana can. To, sai na shi wannan Sama'ila Karari, shi ma wanda yake yana Kauko da na faɗa macen cikin Nijar wajen Dumega, shi ma shekara 2 da suka wuce muka zo aka gine shi, aka yi labelin nashi kamar yadda aka in ka zo da tari da Argungu za ka gane su kowane da rubutun shi, haka nan an kai masauran duka.
2: Warkila, kamar zuwa yanzu kabarin sarki nawa kenan a cikin wannan gidan tarihi na kanta da ke Argungu?
1: Sarkin Kebbi na 22 shi ya fara zama Argungu shekara ta 1849, shi Yakubu na Bame, don haka shi kabarin shi yana nan ciki.
2: Na'am.
1: Da wanda ya biyo baya gare shi a Yusuf Mai Nasara da kuma Muhammadu Ba'ari, sai shi sarkin Kabe Abdullahi Toga, sai Sama'ila, sai Muhammadu Sama, sai Sani, sai shi Sama wanda ya sarauta a labda 1942 zuwa 1953 da Tura suka fitar da shi.
2: Shi Sama'ila kenan, Tura suka fitar.
1: Sai Sama'ila Fari, Sama'ila Muji. Sarkin Kabe Sama'ila Muji wanda aka ce farin sarki. To shi da Tura suka fitar da shi na 1953 sai aka kai shi Kuci. To ce ya zama a Kuci zuwa ta 1960 sai Allah ya mishi cikawa kuma sai ya umarci cewa a bar kabarin shi a yi mai shi kabari can Kuci. Don haka shi kabarin shi yana can Kuci.
2: Kuci cikin wace ƙasa take?
1: Kuci a cikin jihar Sokoto kan hanyar ka zuwa Koko. Amma sauran duka suna nan Argungu waɗanda suke kaga idan ka cire shi tun da su goma ne dan na sha ɗaya annan yana sarauta to kaga waɗanda suka zama Argungu kenan. Kaga muna cewa abinda a ciki kabari goma na sarakuna su annan cikin gidan tarihi na kanta da Argungu.
2: To zuwa yanzu ita wannan makabarta ta nan gidan tarihi na kanta za a ce ta shafe tsawon wani lokaci kenan da samuwa?
1: To tun lokacin da shi sarki na 22 wanda shi ya fara zama Argungu ya rasu tun da ya rasu shekara ta 1854 kaga daga shekara ta 1854 kawo yanzu tsawon shekarun ita wannan makabarta kenan.
2: A matsayinka na masanin tarihi kuma masanin wannan sarauta ta kanta, alal misali ya zaka bayyana yadda girman sarauta take da kuma sarakunan da suka mulke ta?
1: To shi girman sarautar masarautar kada ai ba bayoyi bane don akwai rubuce cikin littattafai na tarihi waɗanda za mutum zai karanta ya gani da waɗanda Tura sun ka rubuta da waɗanda masu jihadi ko Muhammadu Bello sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya rubuta cewa masarauta ce babba wadda yake ga wancan lokacin ta mallake dukan sashen arewa yammacin ƙasar Hausa ko kuma ƙasar Hausa ga wancan lokacin domin ta iyaka da daular Borno a Yanguru kuma ta iyaka da daular Oyo a Sokbo ga wancan lokacin kaga kenan kusan duk ƙasar Hausa ga wannan lokacin suna ƙarƙashin daular Kabi kuma a rubuce yake cikin littattafai na tarihi waɗanda Tura sun ka rubuta da waɗanda kuma masu jihadi sun ka rubuta da kuma kundaye na tarihi na gidan masana tarihi na masarautar Kabi duk akwai wannan bayanin rubuce.
0: Masanin tarihi ko mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan kanta Yakubu El Ibrahim Bagaye a jihar Kebbi da ke Najeriya.

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga Habiba Aliyu daga garin Fanti, jihar Bauchi, Najeriya, wanda take neman sanin shin bayan gandun dajin Yankari akwai wani gandun daji a jihar Bauchi. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Aliyu Muhammad Waziri na Bauchi ya tuntubi Malam Abubakar Muhammad, masanin tarihi.
1: Akwai wani sumu fak da yake nan a karamar hukumar Ganjuwa da yake nan Bauchi, sai dai shi wannan gandun dajin karami ne in ka alakanta shi da kaman Yankarin da sauransu, shi ba shi da girma.
2: To ko ya za ka ba mu takaitaccen tarihin wannan gandun daji?
1: Shi dai wannan gandun dajin kaman yadda a can baya na ce yana karamar hukumar Ganjuwa, wanda na ga karamar hukumar Ganjuwa wanda ta zarar wannan karamar hukuma da cikin Bauchi bai fi kilomita 45 ba tsakaninta da shi. Kuma bayan haka, tun kafin wannan lokacin, wannan gandun dajin yana nan. Kafin daga bisani gwamnati ta zo ta kirkiri wani waje ko kuma ta kewaye wani waje, ko wata kalma da Bature yake cewa ta demarcating kenan, ko ta kewaye wani waje ta yi shinge wajen aje dabbobi haka da sauransu da kawatarwa. Wannan din ina ga in zan iya tunawa ya faru ne a shekarar 2005 zuwa 2006, lokacin gwamnan Bauchi Ahmadu Adamu Ma'azu ya kirkiri wannan abin a hukumance, aka yi wannan shingen da zuba dabbobin da sauransu. Amma tun kafin wannan shingen, dajin yana nan a wajen. Daga baya ne wajen kawatawa don a dada samar da jejin ya zama wajen menene tourism kenan,
2: wato wajen yawon shakatawa.
1: Wajen shakatawa da bude ido shine daga baya shi karkashin wannan gwamnatin lokacin sai ta kirkiri wannan wajen shingen.
2: To amma shin wannan gandun daji an san shi kamar yadda aka san Yankari yana samun jama'a kamar wajen, koko shi bai cika samun jama'a ba?
1: Gaskiya shi bai cika samun jama'a haka kamar in ka alakanta shi ita Yankari. Dalili shi ne ita Yankari an santa sosai, mutane daga sassa da dama suna zuwa. In ka alakanta ziyartarsa da shi da Yankari, za a iya cewa baya samun mahalata sosai. Wannan kuma zai iya kasancewa yana da alaka da misali rashin, saboda rashin wannan publicity shi ne rasa zama sunan wajen bai daukakawa da sauransu kai. Amma yanzu in ka ziyarci dajin su, saboda shi an yi shinge da kuma dabbobin a wajen, za ka samu dabbobin da wasu ma a Yankari baka gansu ba, sakamakon na Yankari yawo ai suke a cikin daji da sauransu, sai kun shiga mota kun yi nan kun yi waye ku gansu nan, kuma ga suna nan da tabbacin ganinsu.
2: A to kamar waɗannan dabbobi da suke wannan waje, ita gwamnatin jihar Bauchi a ina ta samo su? Wala Allah wani ya ce ko a Yankari ne ma aka je aka ɗebo, ko kuma ya abin yake ne?
1: Ba a Yankari aka nemo su ba, ko daga wannan. Amma dai can lokacin akwai gwamnatin wata ƙasa wanda a wannan 2005 ɗin zuwa 2006 ita gwamnatin wannan ƙasar ta ba da tallafi ko kuma ta ba da dabbobin don akalla ya kai 279.
2: Wace ƙasa kenan?
1: Ƙasar Namibia a Afirka take.
2: To kamar misali cikin dabbobin waɗannan iri ne, ko za ka ɗan kawo mana wasu daga cikin nau'in da ta bayar a wannan lokaci?
1: A wannan lokacin a cikin dabbobin da ta bayar, ina ga ba ma ina ga ba, ta ba da kaman raƙumin dawa guda 10. Bayan wannan kuma kaman su jakin jeji ko?
2: Jakin daji, wato wanda ake kira da alfadari.
1: Yawa shi ne ake kira alfadari, da aka ga jikinsa haka baki da yawa kaman baki da fari dai shi aka fi wannan. To a lokacin ma an ba da wani adadi masu yawa, gwamnatin Namibian wannan ƙasa ta ba da jihar Bauchi aka zuba a jejin su, kamar irin su gwanki shi ma wasu nambobi adadi masu ɗan dama haka duk suka bayar. To a nan in ka lura da kaman a taƙaice ne na lissafo wasu adadin dabbobi, to a nan in ka lura da haka da magana ta baya, da za ka samu mai zuwa shi kuma Yankari zai jima ya ce ma bai ga wannan gwankin da sauransu ba. irin su gwanki su raƙumin dawan da sauransu, saboda yawanci a cikin daji suke, dole sai ka shiga mota da dai haka dai kafin ka samu ka gansu. Bugu da ƙari kuma manufar bunƙasa wannan shi dajin su, saboda a daɗa faɗaɗa ko daɗa samar da dabbobin dawa a wannan dajin su. Misali, saboda yanzu kamar su dabbobin da suke yankari yawanci suna daɗa janyewa a daji suna shiga da sauransu, duk bincike ya gwada masu kan yi ta ƙasar Kenya ta can da sauransu. To, amma kaga saboda bunƙasa wannan shi ne aka samu wannan dabbobin dawan da dama a wannan shi dajin sumu.
2: To, shin wannan gandun daji na sumu akwai wani ƙalubalen da yake fuskanta ne, kamar misali takwarasa ne yankarin ko kuwa shi komai lafiya?
1: Akwai ƙalubale da yake fuskanta, kamar yadda sauran dadadduka ko gandun daji na duniya su ma sukan iya fuskanci wannan ƙalubalen.
2: Kamar me da me kenan?
1: Yawa, kamar yanzu na farko zan iya ce ma kuɗi na iya tafiyar da wannan dajin yana neman ya gagara ko daga gwamnati da sauransu, sakamakon ɗawainiya da sauran abubuwa da yanayin da ake tafiyar da gandun daji. Saboda abu ne da yake cin kuɗi mai yawan gaske. Yanzu bari in baka misali daga kaman yawancin kuɗi a wannan dabbobin, fara iya samun wata dabba, jinya ko wani abu makamancin haka. To, kula da su ɗin ma kawai kuɗin da wannan yake ci abu ne mai mungun yawa.
2: Baya ga wannan, kamar adadin dabbobin a wajen fa, saboda misali watakila akan samu ƙaranci ko kuma yawansu, wanda kamar bisa masana sukan yi bayanin cewa idan aka samu ɗaya daga cikin wannan ƙalubale yakan haifar da matsala. Shin akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan matsaloli a gandun su mu?
1: Akwai. Misali, kamar gandun daji akwai abin da ake kira kamar yanzu cikin mutane ba. Ai, su mutane in sun samu yawansu ya yawa, ma'ana kalmar population murna suke gari kaza ya fi kaza gari kaza. To, su kuma a gandun daji akwai adadi na su dabbobin ko namomin daji da ke bukata, wanda shi ne har za a iya tafiyar da gandun daji. To, wanda yanzu haka shi ma wannan gandun daji na su yana fama da wannan matsalar ta yawan abin yana nema ya wuce gona da iri, wanda hakan kuma ya iya ba da wahala ko yana bayarwa wajen tafiyar da shi. Wanda kuma zuwa yanzu a bincike na da kuma yadda na ke samun abubuwa na ita kanta gwamnatin jihar Bauchin, a yanzu tana da shiri na ƙoƙarin rage su wannan dabbobin domin a samu yadda za ana tafiyar da gandun dajin. Amma ba ni da tabbacin yaushe za su yi ko sun yi ko ba su yi ba, amma dai bincike na nuna min haka.
0: Malam Abubakar Muhammad, masanin tarihi a Bauchi da ke Najeriya.